Lusubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotua, Gigulotople, Gubunu get crani, Tulidi, Etumo, Medunga Noro, Egigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, as a bebre, Sonsoni, Mimbunu, Mamotufu, in Sindume, de Achita, Ganuglotua, Alo Akodogo, de Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa kabinile ndengku igbaliku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu na saga kajangwa soa roa gani mbiye ni malayi gani ngibala mesubana gani ngibala giye roa ya mejime fata gunobunu fawla febal di otejo ombo krafanyo fata gani ngilayagi fakre sangwa fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu sama ka kajangwa sorwa fak palimbie fetu gay alo boy chatma nono malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma so atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atang fala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa wona tangi ajaba na farafani.

0: subana afara fani loto gubunu metel ocha joglo to kidigo loto ble gubunu ge krani tuli di itumo medunga nyoro kidigo loto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugo loto alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yigan nga igbala iyerwa mala yigan igbala de para gnasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndie kan igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganin bie nemala yi ganin igbala subana gani balagi yero yami jime fata gundo gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fa kalimbi fe tugbe alo boye chetma nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajabali na farafani
1: Damn, sir, on the beat.

sobolu wene bali ye potu go ya ganda yure on potu go dong minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potu go dong ye on bi hi u samaz zi pa ga jo u du go holen de ne da ti ti ne pe te ge sobolu wene bali ye potu go yo bala ba agu zi vena ke ko ne le nu lu rungu yen zi ne musugum vena ke ko lu rungu pa ga lo hong ka ga lo la ra ga jo u ba rang ga da na pa kale e ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezi ko moyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bekel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minis wi jon tonu dala fi do meyo ni nisuria madam no no posisu rodo.

subana afara fani loto gugunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gugunu ge krani chole de itumo medunga nyoro kidiglo to gugunu hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle ninku igbaliku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa ganinga mbie ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fa kbalimbi fe tube alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajaba na farafani

botu dongu bu no mu dale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botu dongu bu no yoyo ge o ne bi heyu sama dene zizi bo go jo utugu holen dene da titi ne vette ge sobolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le bihu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。
1: Subana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Ejigulotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Ejigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, Asadipere, Sonsoni, Mbimbunu, Mamotufu, Insinume, De Achicha, Ganugulotua, Alo Akodogo, De Gamane, Anuroa, Goji, Blagabunungi Clani, Ilol Mosua, Tabinle, Indinuku, Igaleku, Malayi, Indi. Mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro nisida balde bifa ni malayi gani nga ibala iyerwa malayi gani ibala kipara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani ibala gibi gabunu makugi gisida bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani ibala mesubana gani ibala giyerwa yami jime fata guno bunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochajo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barua ngon atani ajaba na falafani
2: Tikeshi ani dolele lekati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto euno deviro etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chikpono la mesenyo ugbo diokoso ajatoto megbo mokwe loti amashide keche yenkeke gmato devitio oji pio loko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ayi konjiti gogo we washi nene bo tano we I agbe sokwe ono mi agbe mle nene dolele gbo obiokoso ajatoto megbo mo one dra uho go duo uho nko ken amuko mudo chime yi Chikele, Nyoto Ajao, Mei Dashi, Agbalelote, Eni Minister, Chikono Namesenyo Ubo, Odo, Yakamechi Ubo.